neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye usibona nje engathayiki ndayiphilelayo ngoba noma esebenza kulungi noma ethuzama ibhizinisi akulungi noma ethwenzani akulungi so mawungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzi yangolosihlanu wena muntu osesowe owanongoma osolundi osempangeni osemtubatuba ngizokulekelela shem nansi bengizokusiza ngayo awungenzele kanje wena awungiphathele 1,000 nawe

insebenzo. Kubalulekile. Okay, phatha 1,000 uyithole le nsebenzo. Uzokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa ilutho. Uhambe inyanga, uhambe udokotela, uhambe inyanga, wahamba bathandaza, wahamba yonke indawo. Bafowethu, impilo yasunyelwa, kumele siyilungise le nto. Ubuhlungu ungalungelwa lutho. Uphila, uhamba, awunayishintu. Indlu onayo ke noba uyakhelwa abazali bakho, ayikho eyakhiwe kuwe. Hayi, no. Nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo. Iyakumangalela nje isimo eyiyo, yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe kube ngathi usuwashona ephila. Engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje. Afake nje iwindi nje efastelela asho ukuthenga isidwedwe. Bafowethu, impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli. Angilungelwa yilutho. Hey, uyazi kube nzima kumuntu, kube nzima kumuntu ephila, kube ngathi ushonile. Akanamaplani, akanazo iy'nhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga. Uyangidinga kakhulu. Ama-date ayashiwo. Uzokusiza, khondanisa ne-date yangakini. Ukuthi umprofethi uzobe khona nini. Umuntu oseswazini, ngakwa isixoliso kakhulu eswazini akusokubuya kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde uprofethi engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba senginohlala ngilalela ngakhona. Ophongolo njalo uma useswazini noma usophongolo noma uwelezi zibambe i-date ukuthi inini kuzoba nini ukuhlupheka kuzoba nini ukhala iy'nyembezi sezaba ukudla kwakho abantwana bakho akubalungeli anilungelwa nonke ekhaya ngathi nezama bomi sengathi yona mpilo ke le nayilethelwe emhlabeni. Kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla wahlupha wahlupheka madlode wafa. Abanye abantu bezalwa bakhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu uma eseshona noma uma esefa ngoba ubelusise emphakathini nasemndenini wakhe. Khona abantu ozokuthi ufile. Eyi, kubekwe nje mhlapha kanjalo ukuthi ufile. Bengathi kuyamfanele ukufa. Lale gama lethi ufile ngathi kuyamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo. Kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile. Bayiduduze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile. Ayiduduze ngokuthi uhambile. Ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela. Lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu. Kuthiwa uhambile uba, uhambile uba na usiyohambe insizo madoda. Kuthiwa hayi usishiyile. Khona nje kuthiwa nje ufile lokho siyama uphumule indaba eseyihluphekile emhlabeni. Hawu, hayi wesehluphekile, wesehluphekile. Hayi uphumule umntakabani, hayi bafowethu. Asilungise le nto, asilungise le nto. Le nto idinga ukulungiswa le. Abe date. Bese kuthi ke lo nenkinga yemali. Ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona. Ngizofika nginikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofethi ngasho ngathi kuyangena kuzosombili isinto. Well. Angifuna ukukhuluma kakhulu bakwethe abantu umuntu sebatshelile ngayo yonke indlela nabanye abantu bayasizakala bayazi bayaphona bayasizakala abantu. Akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena oqokelezwe cathulo

0: Mega Prophet DK Smia, Isahlulo Bisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, kanye nomdlavuza besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashiya ngezinombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: All right, ngentombi wena ube wayithola uyithola utholeni?
2: Thola uDesem. Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona ngangiza kubaba. After ethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ngaba sengiphozisa umntwana. Ngamphozisa umntwana oshawe stroke, ulimi luphendukile. Lujijelekile, ngamtshela ubaba wathi angisengiphozisa ingane. Elifakile ezayifakile umntwana wami ngen-3 days wabe se-right, uyafunda zo-grade 8 manje.
1: Ngase
2: ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi, mina besaniyangenzeka-ke emhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi. Ngaliphuzisa noma ledlaadamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinsile namanje abanye.
1: Amen.
2: Ngenxa yayo.
1: Shayelani uNkulunkulu wami hlobo nomo. Masho nomo landa esebenzayo.

0: Nako ngazi ngiyangazi. Kodwa nje ngizizwa sengisemphilweni sengingcono. Kodwa ngangitshela ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu. Into le juice iveza izinto ubungazazi.
1: Sitabonga ngishaya umuntu wami professor. Uba nomoya osezulu uba.
2: Yeah. Namawo umuntu osuzongisebenzisela ukudla njengobhontshisi nje singawudli kodwa ngisebenzile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-alsa ba
2: yeah
1: yeah yabona iwabheki ngokhelo nawe usebenzisile
3: Ebo, benginama arts, uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisi phansi ngikhulukiswa ama-arts. So selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoawasekha ama-arts. Nanokunye ukuthi ngiphatha u-left umhlangothi. So kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka. So bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza kuthi. So kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi
4: Amen. Amen, prophet. Ngithi ake ngithathe le lithuba. Ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana. Ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu. Sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga Ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yey ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngisele kona ukumintabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijuice yakho iyasebenza ijuice yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
5: sanibonani sanibonani igama lam nguzodwa wakadlamini msindi ngathenga ijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV kushiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakele njengwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
1: Okay mkhokhelwami ngakhuluma
6: ngizakhuluma mina ngiyokuqala ukufika kwami la ngoshanwane
1: bamba la mkhokheli
6: ngifike ngingakhumalo wa-R1 kwaCesa ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndawo Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ntaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi kweshow. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ntaba ngayiphathisela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari. Ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esithathwe khona.
1: Amen.
6: Ijuice ke ngiyithathile ngigula. Ngigula nje ngingasavumi ukuthi ngenzeni ngingakwazi nakuhamba ngakwazi lutho. Ngiyithathile ijuice ngayiphuza ngayiphuza ngayiphuza ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe. Bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka. Ukuthi sengizizwa impilo

0: be cold.
1: Wase ngaphinde ngasasa lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwabanjalo nalesi sesithathu. Kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangakhiphisa isizwe. Ngoba inkinga yaqala la. Kuba kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayo isiswini. Nizwa ukuthi bakuhlungu la ngase sibele esiswini. Ngase kuba ngcono inkinga sekusele ngala imbenze kuphela lapho nge-stroke ikhona.
2: Amanye amazwi yakusiza lethu.
1: Iyangisiza yehla lapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathini lapho.
2: Alright, uba nomuntu. Uba nomunye webhamsi owayithenga. Baba wayithenga.
3: Yebo, wayithenga.
2: Okay, yakulekelela yini baba?
3: Hayi, angiyamukeli ngiyamukeli nasezinye iminyaka. Cha sesiniphele impela sengibona nenyama ihayikwazi ukuthi ihlala nje izidombeni. Cha manje hhayi sengibona inyama isihamba somangenza so kuphela inyama.
2: Ubaba wami kule ndawo?
3: Ukuthi wathisaa ukuphela.
2: Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibanga sisele ukuthi wami kule ndawo.
1: Usana siyomthetho engongomani.
2: Engongomani. Ezomazomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisize ithi zithi. Yemva namanye
3: kuyangisisa. Lapha ngiyona ngikhosa ngasho amanzi isifo sokuba njengesitholele ngishaya ngaso umsebenzi ngabuye ngoba sesasaba sesiyingane kuthi
2: okay
3: ngabe ubona ukuthi uma use angisi
2: alright
3: lokho uni bashaya isifo sokuba bese manje singavuma kuphela kodwa ngokusizakala right Jesus ngibanisa support ngakho phephini support ngimanje ngibandishela ngoba
2: siyabonga kakhulu mama wena ukuthi Alright ke ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu ukubamsi akufuka leni yeke indabona shiya ya access
4: eh
2: yangamandlo kwamajomela iyasiza kuwe
4: fine ngingathola
2: ukuphila wathi ubhuke
4: alright
2: boy Okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Asivaleke manje.
5: Major Prophet DK Smia isahluko bisi gadlangadla matawuzeni inethulela ithus enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude

Sesulisabe ukuthi kubo bonke abantu ukukhala kweni kuzwakele nesicelo senu sizwakele sisihleleke ukuthi bonke abantu ababedinga insebenzo sikhulume ngabantu abangalungelwa ilutho bathi into zabo azilungi sithele ngithele angenze ukuthi ngibanikeze ithuba ngomsombuluko lo wangomhlaka 10 weholiday ngizobe ngikhona Sangro House Anton Lebete Street office number 421 ngizoba khona ke sukele kuseni ngo 8 sibe nohlelo ke lwensebenzo lolo ngithele abantu ke bonke nalaba futhi abensebenzo yemali ka 1500 nabo bavumeleke ke sithi nje wonke umuntu onensebenzo adinga ukuthi abonane nomprofit ngayo bakwethu lesenzini kube sekuseni khona bengithanda ukuthi ube u 8 kepha ngibona ngathi no 8 too late mhlawumbe masingathi u 7 ake senze njalo ukuze siqale ohlolayo ofuna ukuhlola abafuna ukuhlola ngicela bafike early ngabo 7 ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqale ngabo ngibahlolele kahle singatatazeli sibuke izinto ngendlela and then ke singene kwey'nsebenzo zonke mangikhona ungakhohlwa kuzokhona ama-product azobe esespecialini uyobona ke nawe uma usufikile iningi lawo ama-product azobe esespecialini ngoba ngizobe ngikhona unkulunkulu wami makanisize niseza qinisekise bakwethu kubuhlungu ungalungelwa izinto osabathe uzama ukwenza izinto azilungi noma ngayiphi indlela uyazilungisa kodwa azilungi imali ayihlali zikweletu zingapha nangapha okwakho nje wona ngathi uzophelekezela emhlabeni asiqede konke lokho bakwethu sivusa imiziyo baba ingafeli ezandleni zethu abantu baganwe abantu bagane ngampela kukhanye kube kuhle zinikele ithuba lokubonana nomprofethi ngizobe ngikhona ngomsombuluko eThekwini lona ngumaja prophet DK Sibisa hlampe singadanga ngathi ma-thousands twale samandla sofele emandleni nkulu ngokwami ngoba mina ngidlo kwakho dlo kwami God bless you sibonane ngalelo langa.

ikhambi osekufaneke bazame lona manje ikhambi lamanzi uthu Jehova kumina yonke lento abantu abayisebenzisayo ukuthakwa kwayo sekuqediwe kube sekufakwa amanzi ngisho abethu umuntu ukuthi unabantu abadala kuthiwa kawodle igobongo siyagenxwa ziqedwe ihlahla okuzimpande ekhanda igobongo bese kugcineni kufakwa amanzi ngisho umuntu ethole amaphilisi iwoko emakliniki noma esibhedlela uthi seliqaqile iphilisi kufaneke athele amanzi eklasini noma ngabe kuthiwa umuntu kukhona umsebenzi awenzayo isilwana suka zosisebenzisa laba basuke bemsiza basichela ngabo amanzi besibusise isilwane sesinqunyiwe ngaba zenkuku ngaba imbuzi mayisifakiwe ebhodweni kuthelwa amanzi usethi kuJehova mayekhuluma nami usethi amanzi ayimfihlo ekuqaqeni izinto zomuntu wayesengikhombisa indatshana eBhayibhelini lapho khona uJohane umbhapathisi ebhapathisa inkumbi zabantu wabe sebonda uJesu wazwakala uJohane ethi bekani nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe kodwa uma uJesu efika eduze kaJohane wathi uJesu Johane ngibhapathisa uthi uJohane angivumelekile ngisho ukuthinta umchilo wecathulo zakho kangakanani ke manje ukukubamba ngikufaka emanzini wayesethi uJesu ukuze kugcwaliseke umbhalo kufanelekile ukuba ungifake emanzini nangampela uma uJohane efaka uJesu emanzini kwabe sekuvuleka izulu kuthiwa kwavuleka esibhakabhakeni kwakhuluma izwi lathi lowo khe uyindodana yami engithokozile ngayo izweni ngokungena kwakhe emanzini kwaba nezinto ezivulekayo usethi kuNkulunkulu kimi abantu bami uma sebefuna into zabo zivulwe ngabe baneyinkinga ngokwedalwa zabo ngabe baneyinkinga ngokwesithunywa sabo ngabe baneyinkinga ngokwengelosi yabo ngabe baneyinkinga ngokwemndeni abazalwa kuyona kodwa ukhiye oyoxazula zonke lezo yinkinga amanzi ingakho ke emlaleli wami ngisenkonzweni ke yokuzila ukudla ngingaphumi ngisho nasendlini izolo nje bekufaneke engabe ngikhona emsebenzini emantsele namhlanje kufanele ngabe bengikhona kodwa ngilokhu ngegqunywe endlini ngekhonjiswa izinto ezibophe impilo zabantu okunye nje ngikhonjiswe khona namhlanje ngikhonjiswe ukuphehlelwa kwamanzi amnyama okwenziwa emndenini kwenziwa yilunga lomndeni liwaphehla amanzi amnyama liphehlela abantu bakwabo ukuba bangaphumeleli kukhona izinto umlaleli wami wena oyozodikile uthi ulunge unje nangcono uhlupheke uziyofa kanti chabo bengafaneke ukube udikile bekufanele ukuthola umuntu onesi

isiphiwo samanzi. UJehova ke ungithumileke emlaleli wami. Ngiyakunxusa, ngiyakuncenga ukuthi awungapheli unyaka isimo sakho sisavalekile. Awuphele unyaka kodwa isimo sakho sesivuliwe. Ngifuna ukuyokuvula ngolosihlanu. Ngolosihlanu nginohambo lungcwele, nginohambo lwamanzi. Ngiyohlambulula abantu. Ngiyohlambulula isithunywa sakho. Ngiyohlambulula ingelosi yakho. Ngiyohlambulula ubunhlanhla bakho. Ngiyohlambulula laba bakwembethe emzimbeni wakho. Ngiyobageza, ngiyobahlambulula. Abadinga intethelelo, ngiyobacelela intethelelo. Abadinga ukuba badilizwe emzimbeni wakho, ngiyobadiliza. Khona izinto umlaleli wami engifuna ubuye nazo kulolu hambo. Abantu babongile abantu. Ngibaqaqelile abantu imali. Yabona umlaleli makhunywa ngokuthi ubhajwe kwenete nobhajwe emalini. Hayi, woza kimi wena. Umuntu onenkinga nje yemali. UJehova ungiphile lento eyisiphiwo lento yemali lapha kumina. Wena onenkinga yezezimali woza nguvule. Ngizokuvula mina, uzoceba, uzophakama. Uyokhanya ngisho emsebenzini oyisebenzayo. Wena okamlungu uyopromothwa, uyonikwa ngisho increase. Wena onabantwana kodwa bondliwa obaba babo. Inkingi kuwena mntanami, usukuthuka abafana babantu babize ngamagama amabi. Ikuwena inkinga, kudingakala ukuba ugezwe, kunethunzi mntanami ohamba nalo. Ithunzi losizi, ithunzi elibopha izinto lapho kuwe. Beka phela mntanami ukuthi umhle kanjani, nontanga yenu. Abangani bakho nje baze basha abanye bethi ayi, akufaneke ngiyintombazane ngincome ngiyintombazane kodwa ayichawe owumuhle. Bakuncome nje abangani bakho kodwa akekho umfana oke wayocela. Angisaphathi ukuthi ulotshole, ucela nje mntanami. Kufika umfana azobuza nje ukuthi bangafuna into engakanani kini ngawe. Akukaze kwenzeke lokho. Ngoba uboshiwe, kuboshwa ubunhlanhla, kuboshwa impumelelo. Yaboshwa kuwe. Mntanami, mina ngifuna ukuqaqela izinto zakho. Ngiyazi mntanami ukuthi usebenza kanzima, usebenza ema call center. Usebenza kanzima mntanami, usebenza emafemini. Usebenza kanzima mntanami, usebenza ema restaurant. Usebenza kanzima mntanami, usebenza ema hotel. Usebenza kanzima mntanami, usebenza ema jardin. Usebenza kanzima mntanami, usebenza eitolo. Wenzizo yami ngifuna ukuqaqa mina bakubophile. Bakubophile wekhehla, bakubophile noma ungashintsha igama. Ungabe osaba umduduzi. Uyibize ngomdaks. Yabona ngoba uthi ufuna ukwengena nawe edayeleni. Eyifikileyo uzokushintsha nezwi libe lincane. Ukhwehlele kanti awunamkhuhlane ngenxa yokubona ukuthi hayi kunzima manje. Kunzima hlupheko ebe imikabi. Ngifuna ukukutshena mina ukuthi asike isidingo sokushintsha yonke lento soyishintshile. Ngizokuqaqa mina, ngifuna ukugeza, ngifuna ukugeza. Uyazi wemlaleli wami, ake ngutshene, umntwana ugezwa emncane. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi lento usuyigezile insila yemvelo. Kukhona insila yobunhlanhla, kukhona insila esihambe siyithatha kubantu, esihambe siphila nabo. Angazi ke njengoba usuzoba na 20 waba na 25, njengoba una 40 nje, njengoba una uko 50 uko 60, njengoba uko 18, njengoba usuko 32.

0: zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ingicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema umavula kuvaliwe
2: manibonge dokotela ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha thenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo ile nto endenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum.
1: Quantum.
2: Baba ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma ndishuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: konje ubaba ukuphi nendawo konje
2: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonge kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
3: amen tata amen konjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala sifumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntana wakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelele zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lono tata
1: shale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti kodwa ngidese ngiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000 26 udlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngawo ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: awu
4: kwaku-90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku-90 la kwaku-90 ngangidlale ngo-10 rand baba
1: wadlala ngo-10 rand wawina
4: 90,000 inamba nje ngafika ngasicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quickpick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela low line order ngathi ngafika nje u-90,000
1: wadlala ngo-10 rand wawina 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema umavula kuvaliwe
5: ntombo wanyawo lo okhulumayo

0: Yeah.
1: Mama yini oyibongayo ngaphansi kocobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlanhlala utho ngathi. Into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga isendisoyi. Awu three ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga iyami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lolihlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona wagquma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone.
2: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
2: Walokhu bemophele ngaphandle ube uthisha.
1: Yeah.
2: Elokheya nje maye yakhona lokho ephathi 1.5 njalo nje. Njalo lokho khwela ummeli.
1: Iphelile manje icala.
2: Iphelile manje kade yile nje ngoJune.
1: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
3: Hawu, Dlokovu. Mavula.
1: Nkosi yami.
3: Baba ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosi yami.
3: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanukuba izingane yami bafuna ukumbulala. Kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Ya.
3: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Ya.
3: Kuningi, kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
4: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku.
4: Yebo baba.
1: Ya.
4: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya phela ngaphoma kwakuko 10. Ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho ngisebenzisa lezi zinto. Mangisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane.
1: Haw
4: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye yona ngathi mina naye yona ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
4: Ngayise ngithi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000.
1: Haw uvela manje 13,000?
4: Wawuvela kwaSasa. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Haw ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
4: Yebo.
1: Siyabonga kakhulu mama, ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile?
5: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba, khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elukhuzaneni. Kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi. Usethi masethi uthethe uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle e-18 shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile e-18 ngaphandle.
1: Nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona?
5: Yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena.
1: Siyabonga kakhulu, nishayelani izandla nishale lomndeni. Sondela baba wami. Baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukamavula kuvaliwe?
6: Umakhubane mbongeleni.

0: Ngisukemnambithi. Ngifike la ekhaya ngo 2022. Nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini. Bayabulala vele. So kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba manje. Ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle. Ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho. Ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini. Ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika befika bangangenza lutho abazange bangenze lutho. Ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi. Saqhubeka nje sazwana kanjalo. Ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama. Ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho. Amasite ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisela indawo. Ngifuna ukuvula hardware njengamanje.
1: Ufuna ukuvula hardware?
0: Ngicela ukuthi iphakamiye phezulu. Eguli ngisanda kulanda itekisi.
1: Hawe Goli sanda kulanda itekisi?
0: Last year ngale ngo-August ngiswiswe imoto. Khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya. Ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa. Yawa ke kodwa ke sasinda saphila. Kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.
1: Ushale nesandla enkulu uJehova kubosisa kusazokuphakama kakhulu. Mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe.
2: Kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini. Wafika esibhedlela wabeletha. Ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane. Ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalohambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayibo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshale nezandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke
2: sekuthiwa umntwana useyancile
1: Usaphelile umntwana usiyancela.
2: Sengicela ukuthi angabe saya ke lapha esibedlela eShepstone de bezohlinzwa khona.
1: Shana izandla umntwana uphilile uyancela. Asimene ngenyanga.
3: Ngibingelela kakhulu, ngiyakubingelela mlaleli weNanda FM ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngibingelela kakhulu mlaleli wasiyathuthuka FM ngaso esiqubulo. Esethu kwafika ukuphila sibonge kakhulu uJehova ongavumanga ukuba izitha zethu zisinqobe ngoba iqiniso umlaleli wami lithi baningi ababheke ukwehluleka kwakho baningi abafuna ukubona izinyembezi zakho kodwa uJehova ulula isandla emini nobusuku ukuba akufihle ngaphansi komthunzi wesandla sakhe ukuba izitha zakho zingaboni usizi odlula kulona Kade ngithandaza ngomgqibelo ebusuku ngikhuleka ngoba ngolosihlanu bekade sinenkonzo yobusuku bonke yohambo olungcwele lwasempophomeni mangibuya ngikhuleka uJehova wangikhombisa abantu abadinga ukukhululwa wathi uJehova kumina bahluphekile abantu ngenxa yokuthi izinto zabo zafungelwa

ezinempikiswano ezinombango phezukwegazi lakho. Ngifuna ukuba kushaya uDisemba kuqhakazile kokuhle empilweni yakho. Nabo bufakazi uzobuzwa abantu abathintwa isandla sikamavula kuvaliwe. Bayaphumelela, bayaceba ngisho imalini. Bathenga imoto abantu abathintwa yilesi sandla. Wemlaleli wami, lalela. Nantu uhambo olungcwele. Nantu uhambo olumisiwe uJehova. Wathi alube isimiselo sabantu. Ngiyazi ukuthi kuvalekile, imali ivaliwe kuwe, mhlanhla ivaliwe kuwe, ayikho into ekulungelayo. Ngiyakumema wemlaleli, ngolosihlanu sizongena ngo-6 ntambama, sophuma ngo-6 sasekuseni eMantsele, number 110 kumngeni road. Ngifuna ukuhamba nawe, nathi uhambo olungcwele lamanzi. Ngifuna abantu abathi mprofethi, ngiwumthandazi kodwa ngivaliwe, ngizokuvula mina. Funa umuntu othi mprofethi, kuthiwa nginemimoya kodwa ngivalekile, ngizokuvula. Umuntu owumfundisi othi isiphiwo sakhe sivalekile, ufuna ukuprofethi, hey, ngizokuvula baba ngesonto yobuprofethi esontweni lakho. Ngifuna umuntu odayisayo, umuntu oyisebenzayo, abamvalile abathakathi, ngizokuvula. Ngiyababema abantu bakaJehova, asiphuthumeni ngolosihlanu. Sekulethi mntanami ukuthi ungabamba uyeka, phuthuma ngolosihlanu, ngihambisa abantu empophomeni. Ngolosihlanu ngiyohlambulula abantu. Ngifuna abantu bakaJehova baphume enhluphekweni. Ngifuna abantu bakaJehova bavuse imizi. Uzolotsholwa, uzolobola, uzoshada, uzoshadelwa, uzosebenza, uzoba nemali. Abantu abafuna ukuba baphakame empilweni. Nathi uhambo. Sengibaphakamisile abantu mntanami, ungasali. Ngiyakumema ngolosihlanu. Ngiyakumema udrive itekisi. Ngiyakumema ule security. Uhlele ekhaya, usebenza emafemini, uthisha, uliphoyisa, ummeli, udokote. Hey, ngifuna abantu bakaJehova ngiyonihlambulula, ngiyosusa amabhadi, ngiyosusa imimoya emelene nani ukuba ningaphumelele empilweni. Mshado wakho unenkinga, ngizowulungisa. Ubalekelo wesifazane ubuphila na, ngizombuyisa. Ubalekelo indoda ubabuye ngana kayondla ingane, hey, uzoyondla wemntanami. Nantu uhambo olungcwele, ngifuna abantu abathi umprofethi ngivalekile, ngizokuvula mntanami. Nayi ingelosi yamanzi engihamba nayo, nayi ingelosi ephatha isibhakabhaka ngesandla sayo, ephatha iy'nkanyezi ngesandla sayo, nayi ingelosi yokuphakamiswa kwabantu. Ngifuna umuntu othi ubekade nesigodlo kodwa kusangena umuntu, ngiyokuvula. Ngifuna umuntu othi umprofethi ngisiyoni kodwa kwenzeki, umoya angigijima emoyeni, ngizovula. Ngolosihlanu sihlanganethwe kwini eMantsele, number 110. Lalela khe hlobo sami, kuthiwa anginenzela ispeshali ngoba uJehova ungikhombisile ukuthi kunabantu abakhalayo abathi umprofethi u-1200 bengifisa ukuya kodwa nginawo. Nasi specially, ngifuna abantu abawu-59 wabantu. Shoshisa mntanami, nasi specially sika-R700. Phatha 700, gqoka iy'mpahla zimhlophe, phatha iy'mpahla zokushintsha, bese ungenzela kanje, uphathe ushukela o-brown. Ngithena ngicela ungiphathela ushukela o-brown. Ulosihlanu lwemhlola, ulosihlanu.

0: kuleli izwe kwase kuvakasheni indoda nje engaziwanga ukuthi ubani hawo kuthi uyaqhamuka le ndoda nje hawo bayifika kulesizwe kulesigodi yafikela kusona bese ifika iyabuza iphi ithi baphi abantu bakule ndawo hawo abantu basendaweni manje nakho nje esikhona sini ithi hhayi ngisho abantu bakule ndawo bale abantu hhayi thini abantu bakule ndawo ngisho abantu bakule ndawo abantu abaphilayo nina nikhona nithi nikhona kodwa nisekho kahle kahle ngisho abantu ngoba ukuphila isibachazela isiyabachazelaka ukuthi oh bese kuba khona indoda enye indala imuzi ukuthi uthini hayi bese iyahamba le ndoda ithi hayi ngiyobuye ngelinye ilanga mhlawumbe ngiyobuya sebekhona abantu bakule ndawo iha bese kuba khona indoda endala imuzi bese iqoqa bonke abantu ebahlangana abantu nimbonile lo muntu okwadela bathi simbonile uhlanya lolu bahleka abantu bathi uhlanya lolu okade lifuna abantu la sithi sikhona kodwa akasiboni futhi uyobuya abuya mase kukhona abantu awu bafe insini thola indoda endala ithi hhayi animzwanga uma ebuza abantu umuntu ubengabuzi ni inyama le
1: ayibonayo
0: ubebuza umuntu lo ngaphakathi kwale nyama ayibonayo ngoba umuntu akakwazi ukulala umakhelwane engadlile umuntu kuba umuntu omnene onenhliziyo enhle umuntu ophanayo umuntu onozwelo futhi kule ndawo abantu bakhona basebengenazwelo nomunye noma omunye angahlupheka komunye nawe uzenzela into yakhe omunye noma egula hayi ugula yena phela akugulwa kwami nomunye aphuma bayoyisebenzela usebenzela isisu sakhe akale ndaba nomunye noma uyayiphilela nje ngendlela yabo abantu bayaphila uthi-ke lo muntu-ke lithi-ke le nsizwe endala ithi a-a ubesho lokho ukuthi-ke umuntu ilo ngaphakathi umuntu wenza kanje kuzabe umuntu inyama nje le ithweleke lowo muntu ongaphakathi kwakhona abayizwayo le ndaba eyi kwakhona abadinwa bafe bathi hayi nawe kanti ufuze yena nawe usangana njengaye uyahlanya kwakhona ingcosane elalelayo phakathi kwabo kwakhona enye insizwe eyayingazwani nomfowabo babeyaphambana nomfowabo eyalilalela ikhehla yavele yasuka yaqonda straight kumfowabo yafika yakhuluma nomfowabo yaxolisa kuyena hhayi babuyisana nomfowabo baphile akwakho nabanye abantu baqala manje babona abantu ukuthi awuyazi kunenkinga ngamakhelwane kodwa ngihlale ngiziba baqala kwacaphunela umakhelwane ukudla maye nokudla baqala abantu basizana baqala abantu baphilisana baqala abantu baphilelana iyanda le nto nabanye bayibuka kwabanye nabo bajoyina bayenza nabanye babuka abanye bayenza kwagcina bebaningi-ke abantu abaphilayo-ke manje yabuya leya ndoda emva kweminyaka
1: yayishile ukuthi ngobuya
0: yathi ngiyobuya ngelanga yathi mayifika hawu babuyile abantu balelizwe hawu ngaze ngajabula yathi ukuhlala-ke yazinza nabo yasibafundisa ezinye izinto yasiqede lapho uyahamba le ndoda yayisamelkedezikhana ngoba manje ayingaziwa le ndoda uthi qhamukaphi kodwa ibonakale nje isimfikile yasifika ihlala nabo yasibafundisa ezinye izinto ngonkulunkulu yaqeda lapho uyahamba futhi base baba nokuqonda futhi ukuthi o kukhona ukufa ufuphila kukhona uyitshela ukuthi uyaphila wena kanti kudala wa manje

0: umuntu lapha kulela thuna uyithuna naye. Kani inhloso yokubhabhadisa ukuthi ethuneni lilihle. Kodwa wena ulishiye ithuna. Uhambe. Manje uma wena ufihlwa la bese uba yithuna futhi. Uma ungenako loku okuzodala uvuke. Uma yithuna nasekholweni njalo. Ungabhabhadiswa manje. Kodwa uma ubhabhadiswa enyameni umphefumulo ungaphenduyile, awuzoyenza imisebenzi yabantu ababhabhadisiwe. Ngoba umuntu obhabhadisiwe usuke evuma uNkulunkulu ukuthi ukhona. Uma evuma uNkulunkulu ukuthi ukhona, kufanele izinto azenzayo kube izinto ezifakazela ubukhona bukaNkulunkulu kuyena.
1: Njalo.
0: Ngoba amanzi athela umzimba. Ngesikhathi ethela umzimba, kwasekuthinteka umuntu wesibili. Atha ngamebhabhadiswa wesejabulela ukuthi nganele ngangena kaShembe ngase ngiba nemoto entsha, nganele ngangena kaShembe ngase ngiba nomuzi omusha. Wangabuza ukuthi inhloso yokukholwa bokuyini? Inhloso yokukholwa ukuthi mawufa ukufa kokuqala ungabe nako ukufa kwesibili. Inhloso yokukholwa leyo. Konke lokho okunye kwamabhonasi nje amanye awo. Ethi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga. Ethi ningamzondi umuntu uma nibona ngimthanda. Lo muntu ukhetha inkosi. Kuthi la ngifike ukuthi inkosi imthanda nje, yini ngangithandi mina ngoba nami ngakhetha inkosi. Uthi ke ningamzondi. Uthi omunye konke engisuke ngiyibuka kuyena engafanga emanzini. Uthi ngisuke ngizozama ukubulala lento. Uthi omunye agoloze azahamba emhlabeni ngimthanda. Baze bethu abantu bebona abanye abantu ukuthi ngoba wenza u1 no2 no3 owungcola inkosi ifunani kuyena kanti izama ukususa lento athi mengene emanzini yangasuka bakhona abantu banale yonhlanhla
2: ngoba kufanele ukuthi mase uhambile njengoba inkosi ikuthuma uvuma itshona le shona le enzukuthi uthi mase ufika ngale la uShembe ufika khona bese kuqalwa kuqala imisebenzi yakho kubekwa emihle ngala emibi ngala fanele emihle esikalini kube yona esishonisa phansi isikali ibe mningi imihle ukuze ukwazi ukuthi oh noma ikhona le
1: yeah
2: kodwa ibalwe bemningi le mihle ifana nalencwadi esike sifunde kuJuda 9 ekuthiwa kwaba ngwisidumbu sikaMose esibangwa yingilosi kwaze kwafika ingilosi uMikayeli ngoba ezomubi zithi cha hayi lo wethu lo wadelela uNkulunkulu lo wathi manje akashayitshe akakhulume netshe yena walishaye wajawa zaliphindelela futhi itshe uNkulunkulu engazange etshe akalishayitshe into efana naleyo ukuthi kodwa uNkulunkulu kwabonakala ukuthi cha ningi emihle uMose noma angangilalelanga la kodwa ikhathi eyiningi wangilalela
1: kakhulu
0: ngisifunde le ncwadi ukuthi khona uhlobo labantu onjalo ngisifunde 23 sofunda 27 uMateyu lo
1: okay
0: mayike nina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwela amathambo abafileyo izileni lento
2: lihle ngaphandle lakhiwe linetshe liyakhanya ngisho ebusuku likhanya ugesi
0: angithi wayizwa le ndaba ukuthi igcwela amathambo abafileyo kuchaza ukuthi lo muntu wafakabili ngomthetho la amathambo lawa ala khona into okufanele enziwe kuyona emveni kwesikhathi esithile sizoyithola le ncwadi Ezekiel 37:1-14 sizoyifunda amathambo omuntu otheme engena emanzini ayesengenwa umoya wokuphila kwesibili

khona insizwa endike ngikhulume ngayo eyayikhuluma ngayo inkosi Ilanga eyayisebenza lensizwa yayisebenza ngathi lensizwa ayithanga mise isebenza yayisithandazela ukuthi inkosi gcina lo msebenzi yafike yaqala yahlonipha incwadi ethi zisebenzi hloniphani abaqashi beni baqashi hloniphani isebenzi lensizwa iyahamba iyofuna umsebenzi fike yawuthola uma eyibuka umlungu wafika wabona umntwana kaNkulunkulu umbona kanjani umntwana kaNkulunkulu umbona ngokuthi imethi yenza ukuthenza inhliziyo ivume uthando lwatshaleka kumlungu wonkosikazi nakwe wendoda latshaleka kanti sekukhona umuntu la ongaphilile ongenankulunkulu owacela into yenyama owacela umsebenzi unkulunkulu wampha umsebenzi wayesethi kwanele ukuze ondle inyama lo ucela umsebenzi unkulunkulu ukuze ahambe emhlangano kankulunkulu ukuze agcine izinto kankulunkulu uyaqashwa lo mfana mese eqashiwe ekuseni kuthiwa ekhishini mebona ukuthi sokushaya u-9 yathandaza athi vuka nathi sokhanyisa ngale mini yakho ntambama athi lala nathi endlini yakhe kukhona yonke into yokukholwa endlini yakhe kwase kuqala uthando kwaba emqashini ngifuna ukukhuluma la ngokuthi uma ubhabhadiswa kufanele kube khona into engenayo egazini lakho hhayi ezokupha iy'moto kodwa ezokupha ukuthi mzwane ufayo uvuke badideka abantu mzwane ufayo uvuke sike sizwe le nto umuntu esalele la khona bazofika namhlanje kuthiwa akasekho sibani bani kodwa ubani lozoba semotweni ubani lozoba semotweni kuzobe kuyena lo muntu okuthiwa akasekho abanye abafika ufile bathi hayi usesishiyile ingane encane lapho engenangqondo inangu nje umkhulu ingane encane lapho igcina isizonda umuntu omehlisile ngoba imbonile ngiyakhumbula nathi uma sikhula indoda esabona kuyona ebamba umkhulu imshonisa phansi sayizonda yaze yahamba emhlabeni ngizingabona munye oh kanti yayimisa la kufanele aye khona ngoba ngiyambona umkhulu naye indoda imqulu iyomfake bafake inhlabathi kumkhulu nakhulu ngoba ngangiyingane manje nake le nsizwa ke isebenze bambona uNkulunkulu bayithande le nsizwa ingamkhohlwa uNkulunkulu uduwa sengiyathanda sengikhohlwa uNkulunkulu imsebenzele enze konke kusuka umona kulo muntu wenyama abasebenza naye oyintombazane esebenza hawu mukhona imbhede egugayo ukuphiwa lo mfana mukhona amatafula agugayo ukuphiwa lo mfana wasuka umona umuntu othandwa ngoba enoNkulunkulu ngaphakathi ebese anza amaplan ngizokwenze njani ukuxoshisa lo mfana ngoba manje angisaphiwa mina izinto umuntu ofuna inhlanhla yokuphiwa izinto zenyama bese o isikhathi sobandlululo ebese ethi angihambe ngiyotshela umnumzane lo ukuthi lo mesisi wakho wemnumzane useyaqome isikhathi sobandlululo lesi useyaqome lo mfana umba zonke izinto nje balala laba kubabili hawu dinwa afu umlungu hawu ulakana umuntu omnyama nkosikazi wami acabanga amaplan ngizokwenza ngimxoshe ithi inhliziyo uma ngimxosha kuyafana uzodriva lo nkosikazi ahambe amvakashele bazobonana into engcono ukumbulala yo ayiplane le nto ebesethi lalela-ke mfana namhlanje awuzosebenza ekhishini ngaphakathi awuzosebenza la egcekini umlungu weplazi lo uneyinkomo eyiluswayo uneyimbuzi unamahashi unayo yonke into eluswayo ebese iplana le nto okay namhlanje senginayo iplani yokumbulala iplani yokwenza okubi iyashesha kodwa yokwenza okuhle ikhuni kakhulu ebese suka amtshela manje kusasa uzovuka uthatha ispade nepiki sihamba nawe uya khona la eplazini lakhe ahamba ayekude la kuloselwa khona iy'nkomo afike ekhoneni le

0: aqala amaphoyisa mnumzane namgcina nini lo mfana athu mnumzana ngazi kuqala intombazaneni hayi ngisazi ngamgcina nini kulandele inkosikazi hayi ngamgcina ngosikhathi sokuthi kanje kanje kanje kuthi mangifikwa kulo mokubuzwa yena njalo mekhuluma kube ngathi ile khuza i music fountain kuyibona i music fountain ukuthi mokucula kukhuphuka amanzi athi lenze njalo igazi lalo mfana mokukhuluma lo okuyena wambulala igazi linyakaze liphumele i-fresh kulo mfana emathanjeni njalo noma ngisuka kuyena liphumele i-fresh igazi bagcina sebebuza yini edala abanye mebekhuluma igazi linganyakazi kodwa uma kukhuluma wena igazi lalo muntu linyakaze libonakalele i-fresh yini owayenza kulo igcine intombazane ushawu nembeza ithi cha ngicela ukukhuluma
1: nganibe usoqedile wena
0: ngicela ukukhuluma avukile inembeza ngelinye ilanga mina ngaqamba amanga ngathi lo mfana wagcina ubonakala mzwane ehamba nalo weyiphethe ispeti ne-for short
1: kuzombiwa lo mgodi
0: kudluka kuzombiwa lo mgodi ithuna lalo mfana ngoba umoya kaNkuluNkulu wawugcwele kuyena yakhuluma ithuna lathi mina la ngibanjwe inhlabathi bakhululekile ababizweyo ufuna ukuyongena emzini oyingcwele makabonga uJehova kwase kuthiwa ke mlungu wena uyaboshwa manje ile ndaba ke sikuyona namhlanje indaba ethi ngesikhathi siyobhabhadiswa kungabe amanzi angena yini emkantsheni yethu mangena sisawagcinile yini khona into enginayo la
2: mfundisi ake sithi xinti bese siyabuya

0: kwakwe inkanuko kamoya
1: ngoba uthi uNkulunkulu mani kenadla niyafa nokufa
0: angithi
1: uthi baba ngibone lo hayi ayikho lento uNkulunkulu
0: ayisho ubothi
1: ngizohlalela ubothi ngizohla idlala isibono uthi ngizofa yini badla bangafa ngesingabo kwenzeka lento le ekade sikhuluma ngayo ukuthi khona abantu abafa behamba
2: yes
1: abafanga bangcwatshwa kodwa abafa bahamba baphila ingakho bakhishwa entsimini ngoba basebefile
0: asiqhubekeke ngifuna ukufuna incwadi yesibilinde incwadi yesibili izokhuluma ngamathuni 37 le ncwadi uyayikhumbula Thabo ungayifunda ekuhambeni Hezekiel 37
1: oh Hezekiel 37
0: ngayifunda enova kwa-Israyeli ngayifunda kumihlwele zamazwe America German ngafunda yona wena wayitolika ngesingisi ithike le ncwadi isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwami sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi esasigcwele amathambo wangidlulisa kuwe wawazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa mathambo angaphila na ngathi Nkosi Jehova wena wazi ya la mathambo angaphila yazi le nto siyifundelani siphethe ukubhabhadisa nobheka bezayo ingoba kade kuyiwe kabheka bezayo
1: ingoba
0: kade kubhabhadisa
1: abantu kade besibuza ukuthi baphuma khona babuza thini ukuthi kuthiwa kuyokwenziwani kabheka bezayo hawu abantu baningangakabazi ukuthi bayokwenzani kanti nina nitheni manihamba benithi niyokwenzani
0: ngaphezulu kwalokho kade bebuza nokuthi lithini ihubo lokuya kabheka bezayo uma ungalihlabelelanga ihubo lokuya kabheka bezayo uma ungahamba ngeroti ungahambanga ngeroti yakhona kabheka bezayo kunehubo lakhona elihlatshelelwayo kuneroti yokuhamba mokuyiwa kabheka bezayo enemigomo yawo ngoba iy'ndawo odlula kuzona ngayinye ngayinye isho something ohambeni lokuya kwabheka bezayo kuhamba abaphilayo ngoba abaphilayo basuke beya ko nyakazisa amathambo alele kabheka bezayo iroti abahamba ngayo-ke kade buze omunye ngithi mina niyabona la nidlula khona ndoba ningasahambi ningasahambi lapha la nidlula khona kunamathuna lapha phezu kwedikwe laqala khona iy'dikwe kulawo mathuna kuthiwa ikamhlathanja lapho kwakungcwatshwa abantu abasuke bemisiwe phaka khona ukumiswa nokukhishwa
1: nanti ifoto lijwayele ukulibona lenkosi inyanga yezulu kade idabula khona iy'dikwe ihamba nebandla iphuma kabheka
0: ihamba ngeroad yakhona manje lento kufuna siyikhulume bakwethu abantu bayethi uyahlasela no ukhumbuza abantu ukuthi kuqhanya kwapi kuqhanya kwapi ukuze bazi ukuthi baya khona lakiwa khona ngeke siyifunde incwadi wayesethi kimndodana yomuntu la mathambo asengaphila na ngathi Nkosi yami Jehova wena oyaziwe wayesethi kimi profeta phezu kwala mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova hayi lo muntu izwi likaJehova namhlanje na lizwakele lelo lizwe laphaka ilona-ke elihlatshelelwayo ya ithi la watshele ukuthi batshele ngezwi likaJehova ingakho kuhlatshelwe sihlabelelwa siqhubekeke isho kanje inkosi uJehova ithi kula mathambo ithi bhekani ngiyakungenisa kini umoya niphile ngiyakubeka imisipha phezu kwenu ngihlumise inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba ngininike umoya niphile nazi ukuthi nginguJehova nginike umoya niphile nazi ukuthi nginguJehova lo moya ungena kanjani kula mathambo ungena ngamswana ubhabhatisa ungena emanzini mzala ungena emanzini zine izinto mungena encwadini kalokhuzana encwadini yesambulo ngithi sambulo 7 la kukhulunywa khona uma kukhulunywa khona ngama-archangels amane kuthiwa kwakunobuso bengonyama kwakunobuso benkawu the ox kunobuso benyoni kunobuso bomuntu manje zonke

0: kanko suweno wazi. Mchanga sege usho njalo la. Utibangu tumili. Waisi ya ukipu mnigele. Utige. Lutige utingu. Mchanga ase. Loko kukulumako. Sekuzwa gele. Itugubu na mesho. Ngabu ya babaone. Nampa. Sebe kumakumala. Bebonga. Lento oyenzile. Baba kulula. Ushembe lo kulula bani. Ingane kwani. Bamenyeziwe mathuni. Nisho njali ingoti yako ushembe la shlabele. Utuba puma sababona. Mfundisi ufundi ingoti. Ko tuma senye nikipile mathunini. Bantu ba nazi kuti. Gingu Jehova. Nazi kuti gingu Jehova. So mazi nini ushembe kutu yini. Kunini lasi omazi kona. Esezi shili zinto. Nolitata pezu kwetafu. Kwa bako na makotesa la. Kwa tu kotesa one. Kwa ukotesa two. Kungaliwa. Kezu kwetafu leni. Baga batala bantu na belungi kwetafu leni. Koto wa shushemba tuko banjalo. Kwa banjalo. Kete ngenyange zulelega chulai. Sise mtanganu ngete kuchwa umkosi ka Mandela. Kutuwa huyo wabu isizu. Na kukengia nchelizu kutila abu ya ganjani. Kutala. Watu baba mkulubaya albu isaba ntaba mkoto nolitate tafuleni. Kwa banjalo. Bafigo Mandela batale tafuleni nopchelizu. Watu tikle kinantizu. Na uzange lizu litatu nge ikwepo. Waise kwa kushoba anti ngege litatu nge ikwepo. Kwa kushushembe. Longa nagiwe. Hati nge velu shembe kukuta apaganyiso ngoba. He is not a celebrity. Uwuye nje. Noma ngabe izwi lakhe alizwakali, kodwa izenzo zakhe ziyabonakala. Injalo le ndaba mfundisi. Uma yethu bamenyeziwe emathuneni baphuma sababona, yithi labo ofakazi. Mfundisi njengoba ekhuluma nje. Ngo 1976, 77. Inkosi ihambile ubabilanga. Khuluma umfundisi ngabantu bakabheka bezayo. Lo laba umhlaba wonke uthi bafile abazilutha babona lithizwe babilanga tisubani bana kaphumi ngani ayentabeni inhlangakazi uJanuwari inkosi isanda kubekwa nje ngoJanuwari kufanele kuyiwe inhlangakazi hawu bayafika abantu bayasho bathi hayi ba babo mncane beshinyanga yezulu. Na inkosi ithi puma nomhlangano kuyiwe entabeni. Tawuza puma kanjani kunje? Uthi hayi lolu lomhlangano awuphuthwa. Uthi uma ungaphumi
1: uzohamba nawo.
0: Izohamba nababheka bezayo. Kwakunjwa na neyipoki, kwakunjwa na bathi amadimoni. Kwakuzohanjwa na madimoni. Hayi bo. Kanti sovuka nini thini? Uma abantu abalele sababiza ngamadimoni. Ubani yena lo uthi ba madimoni? Ubani awu yiphi incwadi la sizwe kahle ukuthi uthini yena uKristu ngaye? Ubani? UMarko noma uLuka ngathi uLuka 15 ake simbheke. ULuka 15. ULuka 15. He ULuka 15.
1: Ngimakhona.
0: Yabhe. Luka ngithe uLuka 15. Ahleke. Yabona la esho khona uJesu ethi bathi abafundisi bakhe oh abafarisi abantu bakho bavele badle nje bangayigezanga izandla. Uthi uJesu nina niweqa ngapha umthetho ukuthatha umuntu uma enikelelo uyise nonina ethi lokhu nginisiza ngakho bese nithi unikelela amadimoni. Yeke kwenzeke lokho.
2: Mateo 7 ikhona leyo ndaba.
0: Ake siyibheke. Ngoba ngikhuluma ngendaba la esiyenzayo
1: thina
0: la.
1: Leyo. Ngathi u 7 kodwa kumakho.
0: Ikumakho.
2: Ake ngiyibheke ndaba. Matthew 15:2.
0: Matthew
2: 15:2. 15:2. Mateo 15:2.

0: nile commenti uselindo lindangcobo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngilalele ngilapha ematabetulu ayi mfundisi ngeke ayi ngeke kumenze lutho umfundisi ngokushumayela ikuye lento umapholoba ematabetulu siyabonga amapholoba mlamuli mazeka acebe khulu uthi amen esitudo amnazwe amazwi inkosi yomusa ayibusise amen ikubusise nawe inkosi yes siyabona nanti nechune egoli nali ichune egoli siyalibona livukile ya hayi siyabonga hayi sishayile akukho kusele manje mshumayeli nawe sicela ukuvalelisa
1: angibonge Thabo Sambothi mfowethu sibonge ithuba sibonge lokhu kuhlephulelana sixwayisana empeleni sixwayisana kuthi ungezwa umuntu ethi sibuze ukuthi uShembe yena wayetheni umathina sesithi base sihamba ngale ndlela kodwa uShembe wayetheni sinake kakhulu lokho ngoba okukaShembe ikona okwesenza sifike la siya la kufanele siye khona inkosi mayivuma ngesabathe elizayo siyobe sikhona
0: amen kundisa awuvalelisile ugcina usho inamba yekuphela
2: angisale sengivalelisa ngisho kuphelela ukuthi siyacela uNkulunkulu wasekuphakameni konke sikushayo kungabe imbewu ebulala umntwana kubantu kube imbewu eyondla umntwana yiloko sicela
0: amen hayi seningivalelisele nami inkosi mayivuma kusasa sikhona sithi asilungiseni Queen Rejoice noTimbani inkosi yomusa ibusise
1: amen.

abana size sisenze njani ingane iyondliwa whether you are a male or you are a female so nani abantu besilisa eninezingane kusokuzothiwa ngithatha ichallenge abantu besifazane inyanga nawe nomuntu engane waziyo ukuthi nje uyasebenza lo futhi uyafford akondle ngoba engathanda ukondla ngoba nakhe elekele wena naye akondle ngani bafese kanjena anzenze ngani anondle ngani vele guys uthini uma ingane yakho ungayondli guys I understand why size sifike lama topic kuze kube khona nama challenge vele anondle ngani ma eh anondle ngani and then bese kuzoba ilento ingane ukwakha umntwana everyone is responsible ubhawang methisa wena hey uthina abantu besifazane sinalo mkhubo ukuthi sengazuthi iphutha lika ba kakhulu noma iphutha laba wena umithelani wena because now zikhona indlela zokuvota nawe umuntu wesilisa zikhona indlela zosungamithisi why kazi nimithisenelani and uyazi umuntu nomfazi ke wena umuntu wesifazane you know ukuthi lo unomfazi you know ukuthi into yeni casual encounter usumithelani ke wena nawe uyazazi nomfazi uyazazi ngokumshiya umfazi wakho umithiselani nomunye kazi nenzani yeyi leni yakhayo lapho nenzani nikade kazi ewo owa and then bese kuzoba ke ilabantu besifazane abaqambela abantu amanga ngoba njalo makunalama trends khona istory laphana esikhona ongekona iqiniso khona obona itrend wakufikelwa nje ukuthi nje ubani angemzwisisi nje or whatever a create nje story singekho because we don't question asibuzi thina sibona iphosti sesizive sigxoma sitinyela umuntu nangu mfowethu lo uba lo edlala ku the wife ubantu is this actor usiyaxolisa wayemqambela amanga okwakuyintombi yakhe yamqambela amanga isiyaxolisa ngangenziwa isikhwele kwakuyini yini kodwa umjitha walahlekelwa ikhere yakhe walahlekelwa imisebenzi siyabonga ukuthi imisebenzi siyabuya manje ngoba lo esexolisa but ngalesi sikhathi ukube wayibulala umuntu wabantu hayi bafetha kanikeni guys yes aniyeyindizintenze nenzani hayi bafethu asihambe siyogijima kusasa kwi-fun run into esingayenzala ekuseni yazi indaba yenu angazi nenzalo anyway noni uthi nje lobhuti unoni muji angazi noma bekuvele kunoni mthiya laphana noma yokushintsha umthiya ngenxa yexakaxaka lezi kade esho ngazo usamajob kodwa-ke uyeke lo usisi amadoda

Pass. Siphekela phela ngegama elinganikwahora leshumi nomekanjani namhlanje. Khona nami ngenza lentokazi. Bathi kusikebhe bagetule. Uthi laphela kani ngethusi nhlobo ngisho ngathi impela uyakhwehlela angethuki nje ngisho ungabhema ugwayi. Ngisho ungangawuza unuka ngisho ungabhema isilayi. Ngisho singazosinuka. Ale ngithusi nhlobo. Ah, so kongeke mina lelishinga lazelaphi lelishinga kanje. Eh.

munye uhamba kamnandi lapha ke nomzukulu yaphansi olundi lapha ke kwaceza kathi sizolena ugatsheni lapho phongolo olumanzi abomvu uyena kosinika leyo ngoma ke mnandi noma kanjani namhlanje bethi ke nje thina ke mabhinqa ke simunye uthi ngisho tira bayazi inkosi impela ngisho big zulu ngababuza babuza uma sikhanda ungakephi bazokuthola ukuthi ungakephi ngenye ingoma futhi othe wayithola namhlanje bekungoma emnandi lapha bathu thandazani madoda abuyihamba nomkhaya wakhe lapha ke unjoko madoda siphuma phansi enkandla ke lezi lapha emshisandlu enkungumathe bethi lapha ke nje ninomona kanti ke lokho lokho futhi bese Parkville lapha kwa lamazizi namangwane bekhona lapha ke ubani umfowethu lapha bathi ke ukhotha besho kamnandi umfowethu ethi lapha ke igazi lomuntu sobona sikubingelela sikwamukele ngalo sikhathi manje ngalo sibheke lapha ke kubumbaneni kwehora le 10 nambi empeleni ihora le 10 nanye malibumbana nje ihora le 10 nanye noma kanjani sikhona izindaba ngale kwalokho ngiphethe insizo bathi ma hostel 97 asuka bathi nawe ndoda omncinyana mani lapha kwa sonkombo madoda ezinye zensizo lezo zenza kahle kakhulu uma kokuthi ngempela lapha ke awuna umona uma umuntu ongenawo nje umona ake uthathe nje ulalela umsebenzi walezi insizwa lezi uma zikhuluma insizwa siyazi ukuthi zibe zishare nanenombolo ukwazi ukubalandela nasenkulu nezokuxhumana njalo njalo ukwazi ukuthi ubalandele uphinde futhi weseke nanomsebenzi wabo beke ipen lapho nephepha bese uvula indlebe yakho ngoba insizwa sinawo noma kanjani soxoxa nayo nje kungekudala la emsakazweni nginanda 3.4 FM hey don't touch my radio nginanda 88.4 FM Amake ukuthi uyazalwa ke namhlanje futhi happy birthday kuwena ngana kwethu manje ngenze ngamhlambe uyokwembesa namhlanje ngenze ngamhlambe uthole ukuthi uyashada noma uyashadelwa ngenze ngamhlambe uzoshaka umnani nje icece endalo njalo kumnani ngana kwethu uma ndolo singathi konke kungahamba kahle manje khona umfana ukuthi umdise akazi nesibongo noma igama leli elaba fana lawo hamba thanda ukuyiqamba amagama kulungile kodwa uthi lapha ngeke aduka Hawu ngoku siyami masethi ngiyambuka ngathi ufanele nembolo masethi ngiyambuka manje masesikhathisa manje kodwa iqaleni sithathana naye kwakuhamba kahle yonke into

ithamnathi ngoba laphana bathi ke shine la kwasanda mathixa asuku shakamna umfana uthi laphana ke nje unewala umsakazo i-90.4 FM isikhathi mzuzu noma kanjani liyabumbana laphana ke nje ihora leshumi nomuvo khona ke usibusiso samajobe sithole noma kanjani uzokuthatha kumfowethu laphana keze laphana ke soloku sigijimela kamnandi nje kuyoze kubumba laphana ke ihora lokuqala sikunikeza nje noma kanjani izindaba siphinde sikunike nanomculo futhi ngapha nangapha kanti usengaya laphana ke ku 0687649969 khuluma nathi sikhulume nawe Facebook Spiro Spiro Mr. Mshoshone nakhona yakwazi ukukhuluma nami lapha kwi comment section sitshele ukuthi ngabe ugqisheke plans izolo ngiqisha kona ngenza njengoba kwi long weekend ngenza mhlawumbe seniqalile lento ngenza mhlawumbe niqala izolo noma nisazoyiqala ngenzeka ya uthola ukuthi lapha nje umlungu nje uzoza nibone ngolosibili hayi ngompela cha kulezi insuku impela cha kushikisha ufuthi inkosi impela abanye siyazi ba njengamanje bahlekisa uthi endaweni ningezahlukahlukene makuthi usayinxelele ngizomhlaba sikhona

0: zifuna ukuba ngaphezulu kuyona ngokuyinumber.
1: Yes.
0: Kodwa wonke umuntu mathi uma mayihlangana nami how awumazi uma hostela nangu lo wayicula ngomathi wangenza umuntu abakini. So futhi isi remark o i trademark njengamanje kama hostela. So uma ukhuluma uma hostela ukhuluma wangenza umuntu abantwini. So inkulu kunazo zonke ingoma zingayihlula ngamanumber kodwa uninkulu kunazo zonke.
1: No mina ngikusho lokhu mfethu ngoba ngike ngasebenza ngemphakathi.
0: Yes.
1: Ngisebenze ngemphakathi yabonga ngalonyaka nje uyikhiphe ngawo. Ngisebenze kakhulu ngisebenza ngomphakathi not ke la ekhaya bengenza ezinye izinto ezi but ngisebenza ngomphakathi. Yes. Amafoni amaningi benginokuzo kudlala ingoma yakho. Yabona so ngingaba nalento ukuthi awuyazi le ngoma yazinkulu kwesinye isikhathi ungayithatha kancane le ngoma inkulu sesiyayibona ke mhlawumbe ezinye sezingazama ke zikoteleke ngezingedle kodwa nje yona inkulu kakhulu mfethu
0: zingayihlula zingayihlula ngamanamba.
1: Yeah, yona inkulu. Cisha mfethu ngiyazi ukuthi selokhu ukhona endimeni ngiyafisa kodwa ngoba abantu mfethu hlezi sithola abantu abasha usuku nosuku. Abantu abasha khumbuza umuntu. Uma hostela kambe ungene kanjani? And uthema uqala waqala ngani njengoba usula usukhona khona njengamanje. Ukuba khumbuza nje emuva mfethu.
0: Ya ngoba kuyiqiniso lithi akubona bonke abantu abasazi noma kuna abantu abake bezwa ngumlando wethu. So uma hostel umfana wasendwedwe kwaSonkombo isibongo ngingwakangidi ekhaya kobaba kangidi bese kuwe ekhaya komama uKamanzi emathola mnyama. Ngiyasaluzela lapha namangidi nizwe lethi abangilalele kakhulu kune obaba nomkhulu lapha nasho abangilalele ngiyabingelela ngiyasaluthi. Uma hostel umfana wasemakhanje wabe sengishilo umculo nje awuqale like lezinto zasemakhanje ngabafana sigidi ingoma abanibani. So ngasuka ke nganginesifiso ke sokucula sengiphumile esikoleni. So abanye bakhumbula ngisho ukuthi ngaye ngafisa ukuba umculi so ngasithiwa ngaba nenhlanhla ukuthi mangiphuma ngihambe ngesikoleni e-University of South Africa so iUNISA le ngathi mangiphakamisa lokho kwathiwa culo uqede akho kwathiwa ufunda uqede bese ke kuyilawo so focusa kulezi ezinye izinto nangempela ke ngenze kanjalo ke mina kodwa kwahamba ngendlela engangifuna ngakho ngoba ngathi sengiqedile kanti hayi esikoleni bazophinde bethi sisenaye futhi loyo ngagcina ngiphinde ngibuyela futhi
1: sisenaye futhi lo
0: bathi sisenaye futhi loyo kodwa ke ngase ngikwenza ngokuthe kokubili so ngicabanga ukuthi umbuzo wakho angazimi ngiphendule kahle kodwa nje uma hostela qale ngokufunda wasengena ngithema ngifunda ngaba nenkinga ngasebenza ngithema sengisebenza kwasephinde ngivula nalo mculo ngase ngikwenza ukuthathu so bese ngiyi 3 in 1
1: and then ke awukazi waba gida ngoma
0: ngake ngaba yilona kancane lika bhuti umdidisi khona umfowethu nje owengasekhaya wedlise kakhulu ngalesa sikhathi lesiyana kwakuthi umdidisi so ngicabanga ukuthi ngayekiswa futhi ukuyofunda hayi ukuthi mhlawumbe ngayekiswa yini
1: uqala nini ke ukuthi urecorde uzizwe ukuthi hayi nangu manje njengamanje uma hostela ngathi khona naye intuthu naye azama kuyiphemba lapha
0: alright esikoleni ngaqala ngo 2018 esikoleni 2018 2019 ngathi kwakuthiwa focus esikoleni 2018 2019 2020 ngo 2020 o 2021 2022 sasiphuma esikoleni ngalesa sikhathi lesa no 2022 bengangibuzika abantu nami phela ngiyafeyila ngomuntu yabo so ngangenza i degree of 4 years kodwa kwagcina ku 7 years mangikhumbula
1: lokhu trend sine
0: so shuthi ngathi ngasikhathi sengizophuma esikoleni ngamina ngabhala iphepha lokugcina e UNISA kwase kuya lento ethi kambe uyakhumbula into yakhe wathi ufisa ukuba umculi so ngesikhathi ngade ngiqeda ukubhala I think mhlawumbe kwadlula isonto noma kwabe ingakusasa ngisakhumbula kahle ngihamba ngaye studio ngaleso sikhathi so shuthi ngaqala ngo 2022 uqala ukurecord jenga ngathi ngiqeda ukubhala iwinisa ngisho nje ngiphasile sengiqedile nya finish kanti hayi bazothi ke
1: phendubuye futhi
0: so kuthi yaqala ngo 2022 I'm not sure about the date kodwa kwaku December so nje ngathi nje mhlambe 2022 izinto zenzeka kahle ngo 2023 kodwa ngikungena estudio ngaqala ngo 2022
1: uyakhumbula ukuthi waqala ngethini
0: uthi wena uzuthola umntwana kakukapheli ngawe
1: madodana ngiyakhumbula
0: ba kapheli ngawe lisekhona ithuba lakho hayi lo ngoma leyo bonke umuntu wayebuza ukuthi ubani futhi manje lo ubani futhi manje nga recorda lo ngoma ngo December ngasekhaya kwakunama audition ngathi mangifika ngafike kwakufunakala abantu abawu 45 or 40 kwakunabantu abawu 45 kufunakala abantu abawu 10 akekho wayengazi ngasekhaya wonke umuntu wayebuza ukuthi ubani lo ngikutshela ukuthi ngiyaqala ugibela stage ngiyaqala ukucula ngangena ku top 10 ngalo ngoma leja kapheli ngawo
1: wabuya
0: hayi ke
1: wabuya
0: mlando
1: hayi suka wabuya uthema ubuya lapho ubuye ke manje sobuya ke nale nale wangenza umuntu ebantwini emvena lokhona futhi waphinde wavala futhi mfana
0: angezi lapho ke ila khona ke eyacacisa khona kahle kahle
1: ukuthi amazeza ayaphuma ke ya yaphuma amazeza ayaphuma enjani manje emveni kwalokho uthema sobuya ke manje usobuya nayiphi ke manje
0: ngithema ngibuya ngathi kuyoqhumisa isililo ngamkhipha lethi kuyoqhumisa isililo sikhona inkinga engibhekene nazo ngalesa sikhathi liziyana sokwagcina kuyoqhumisa isililo ephuma lethi ngesikhathi abantu sebe bani mfathi naye wazama nje ngathi thoyoka ngithathela umuntu.

0: amizandla ngoqhumisi oyoka ngithathela umuntu wami ngiyombulala ngaleze zamizandla ngoqhumisi lo ngoma leyo bakhona bayazi bakhona bangayazi kodwa ngigcina ukuyibuka ekuyinambeni iu half a million so kusho ukuthi kwaingoma iyahamba kangcono kakhulu ukuthi ayibanga yathi so ngabuya ngalo ngoma leyo and lapho futhi ngase iqiniso lithi ngoma ngase ngimane sengidedela nje ngoba ngangenazi into singase ngenzele ukuthi unyaka uphele
1: yes mfethu emveni kwalokho njengamanje sisila sikhona khona
0: Ah, it's nothing ketu chwala.
1: Oh, nothing ketu chwala.
0: 2023, 2024, 2025,
1: 2020. Futhi unyaka nonyaka. Kuruma na mfowethu, kuruma na mlalele kaya. Lana sikhuluma ngani, sikhuluma nge-EP, ngoba ake umbeke nje sithombeni umlalelo ngoba ngiyazi umunye sizomdeda sithi uzingene ngokwehlukahlukana lezi ngoma. Cishe umbeke nje sithombeni ukuthi ukusebenza kwakho kwenzakaleni kanjani zangena kanjalo kanjalo zingakho sezizonke mfowethu.
0: Ake ngiqale nje ngicabanga angaze ngitshele umuntu hey sike sacishe sangiphatha istress sacishe sangibulala sike sangiphatha sacishe sangibulala ngenxa lento kodwa ngayeduduzanga ukuthi kwangasi mina ngedwa kusukela ngoaga kusukela ngoJuly abaculi abaningi bakhalile bekhala ngendaba zo online so nami ngangimiki ngangimincile nangempela hayi zangishaya so bengasiyona inkinga yethu bekuyinkinga ka online khona izinto ezenzakale lapha na online edilwa nazo lapha so nami ngachaza ngile ngachaza ngayo ku social media yami ngayifaka ingoma mina bengikhiphi EP yengoma ezu 4 ngayifaka yanqaba ngayifaka yanqaba ngase ngithi ake ngizama ukuyifaka ze ama single ngibone ukuthi zizovuma yini nangempela zavuma
1: Oh
0: so ukuyifaka as ama singles kanje izindla kanhlaka bese kungesena choice because ngayifaka zanqaba ngaphinde ngayifaka zanqaba ngase ngitayike
1: okusho ukuthi inhloso yakho wawukukhipha iEP but kule EP wathi uzama ukuthi uyifake zisixaxa zathi kwagogezola wasothi cha ke ngoba lembobo ngathi ncane ngizofaka one zangena phakathi
0: zangena
1: ake utshele mina mfethu ngiyazi ukuthi inhloso yakho iyodwa njengoba nje zingene ngokwehlukahlukana kodwa inhloso yakho iyodwa ukuthi uphe umlaleli mfethu iEP yakho emnandi ngalendlela mangathayo kule EP ineingoma ezingaki
0: iEP ineingoma ezu 4 isihloko sayo sasithi bayangizonda lapha
1: bayangizonda lapha
0: yes bayangizonda lapha bathikeke kwagcina kungenzakalanga sasizwa ngase ngihlukanisa ngama cover ngoba ngase ngenzela ukuthi kube lulu ukuthi abantu bekwazi ukuy identify
1: yabo
0: so kwabe kanjalo bathi nje zaziza isihloko sasithi njena bayangizonda lapha zuforce iphelele
1: Ekusebenzeni kwakho mfethu ngiyakwazi ukuthi uvamisile ukuthi manjalo uhlabile uhamba ulanda izinsizwa lapha zokuhlinzisa mfethu ukusebenza kwakho sukela e-studio sesifike kumaphimbo obani abantu osebenza nabo kulomsebenzi wakho mhlanga
0: Alright isikhathe esiningi ama hits nje amaningi ngisuke nginomzala uNalithi lapha na kuma backings kusuka ngithi wangenza umuntu abantwini ngikhetha utshwala ezinike ngibuye ngibhekele ezinye ngibuye ngilekelele nyabana bafethu kodwa nje sakhulwazi ngenhlanhla lezi ziyama hits nginomzala uNalithi engiphinde ngambuyisa ke lokho esebuya as i feature kungoma le ethi yimi umaqondana uyabhekha aphinde futhi alide lapha ya bese ke kuba hosts bami laba yana abawu 2 ukamaphanga kanye noyolukazi engibalanda le eKapa nje Achabezela bezobamba umsebenzi wakungidi siusebenze sisonke ebese lezi ezu 2 ngisebenze kanye nomfowethu uNzuzo yes kanye nomfowethu uNzuzo laphana wezihlabani ukhona kuma backings ukhona esigincini ukhona na kwenye voice laphana ethi bayangizwa kule engomeni ethi bayangizonda lapha so vele ke kuma feature amaningi asisakhona ukwazi ukubhala ngenxabo njalo online lapho so sigcine singasakwazi ukubhala yes egincini abafuthi laphana ePan Town ekuthi lapha kaSitshomi bayaza abafowethu ocwa imbane laphana omkhize kanjalo kanjalo bese kuba ngeGMD omude nabo nzuzo
1: izwala

0: Uma ngithi ngiyalalela impela yebo khona impela mfowethu bese uvela uqala uphehliza ama plate kodwa hayi kulokhu ngathi suyawagaya ke manje sifuna suwenza ke manje upowder manje ama plate
1: uyazi ngale ngoma le ngizivisela impumelelo
0: awumfowethu
1: sengidlala isikhathi side kakhulu udumo olungicindezela bayazi ke mina ngisebenza isecurity ngiyisecurity ngengisho ngithi security ngayiqala mina kwathi izinto mazingibhedele esikoleni ngagijima ngaya kwa security for balance isimo saka sesisa se university uyazi ke university abafundi bayaswenka badla kahle so mina isimo sasingekho right ngagijima ngakwenza security for balance simpilo so ngithema ngifica lelo udumo leli noma ukuduma kwengoma zami zangicindezela ungangokuba bekunzima noma ngihamba ngemsebenzini kodwa ngama ngathi lo msebenzi lo iwona ozongikhipha hayi ukuthi mina ngiyikhiphe ngathi nje iwona ozongikhipha so ngale ngoma le ngithi uNkulunkulu uphendule imthandazo yami yokuthi ngifisa ukukhishwa iwona lo msebenzi ka security
0: mfethu uyabona mfethu kwesinye isikhathi siyisithi ningamaciko siyisithi niya actor kodwa niye nithi uma ni actor kwesinye isikhathi ni actor nize nibe personal okunye nibone ukuthi ha lana ngase kukhulunywa ke manje impilo sangempela ke maphela senikhuluma nathi senikhuluma nani uqobo andilapho ngicine seningena ngaphansi kwama emotions njalo sesingaze isikhathi kwathini cishe mfethu ngiyazi eminyakeni mihlanu sibheke phambili igeja lisensimini uthembisana mfethu kubantu yini ongabathembisana mfethu ma hostela 97 ukhona usendimeni siyambona abafethu bakhona abantu abaqhomayo usuku nosuku kuyinamhlanje ulana khona abantu ozohamba nabo mfethu uthini kubantu mfethu sibheke phambili
1: yes kusuka manje nje mhlambe ke malana nezinhlelo noma malana nempilo njengoba sengishilo ukuthi
0: ngifisa yes malana nokuthi nje umculo wakho ubheke phambili yes. Abantu basengalindelani kuwena yini nje siyambona inikhubeka kuma hostela phihliza ama plate asewenza upowder njalo njalo angazi mfethu ungathini kubantu mfethu ngoba singathi sifuna sibone supostings ukuthi hayi bafethu hayi bekumnandi sindawonye emculweni hayi sengiright yeah ungathini kubantu mfethu
1: iphutha loqale ngifuna ukulungisa emculweni ile lokuthi ngingatholakali
0: yeah
1: izathu zomsebenzi kungakho ngithi uNkulunkulu ngiyafisa ngathi kulonyaka lona engangikhuphula ngikwazi ukulokhuza ukusuka kulomsebenzi engikwona ngithola okunye okungcono ithi indlela yokuyiphiliselula ngale komsebenzi because umsebenzi uyangicindezela ngifuna uqama manga so futhi iphuthe ngizengizolungisa lokuqala ukuthi ngihlezi ngitholakala ku social network ku Facebook TikTok ngiyathembisa ukuthi sengizoba khona njalo so futhi izinto zilezi uma hostela sizomlindela kuzona bese kuba ke uma hostela engingakhohlwa uma hostela uzolonja kuzoba nema hostela tour okuqala nje okay kuzoba no music video wane ngoma lethi maqondana siyabona abantu kuzoba nema hostela tour kuzoba no music video kuzoba nema hostela tour i-date 26 September sesina i-date 26 September indawo kusemhlasini lokho kuzokulindela kuma hostela shuthi kusuka manje ngiya promoter igama lika mahostela kunalo ke likhulu lona njengamanje kunalento ebikade ngicindezela ethi ingoma siyazazi kodwa umnikazi wazasimasa kulonyaka ngithi ngekusenzeka lokho so as from now on umsebenzi kama hostela sengubuka ngelinyisa ngisawubunga leliso lesibade ngibuka ngalo angizoyeka manje ngizoyeka mase twantswa sokunjwa ulwane
0: zikhona mfethu iP yakho noma lapho muzobheka ngokwama cover athanda ukwehlukahlukana zikhona kodwa zikhona online yalela umuntu mfethu lazo kwazi kuyithola khona maka ukuthi ngempela zikhona kuyona yonke indawo mfethu yalela umuntu ukuthi ubhale ithini akwazi ukuthi ayo download umculo wakho mfethu
1: sekunamapokoza manje amapokoza khona yonke indawo ko YouTube akhona amapokoza afaka ingoma zethu ngendlela wrong so ukuze wena udlale uma hostela ashaya imilioni ingoma yethu angazi ngicathi yavela lapho kodwa ngithema ngicina ukuyichecka ku YouTube ibe no 527,000 so it's a half a million plus
0: yeah
1: sifuna ukuya ku million so uzu yithole kumele useshe uthi mahostela topic uzofika ungibone laphana ngesithombe sami laphana siwundile ngalapha sithombe sami bese ungena sona uyidlale khona lo ngoma le ngoma uzoyidlala kwabanye abantu aw support me
0: and ina ama adverts angawajombi lawo
1: yebo ungawajombi ama adverts abantu abawazi ke ama adverts abawazi ama adverts bakwethu iwona asikhokhela imali ama adverts yabona ngesikhathi udlala ingoma yami kwavela uSanlam lapha noma kwavela uNetbank lapha ya ila engihola khona
0: asekubambela mfowethu siye indabeni qala masibuya ngala siyayiqhopha lezo zobantu ubanikeza imininingwane yakho yonke ukuthi abantu baxhumaneni kanjani njalo njalo uma kokuthi umuntu mhlawumbe omunye unomcimbi wakhe ana ufisa ukuthi abize uma hostel yeah okay sithi masibuya ngapha bese siqhopha lezo zo liyagamanga laphana ke nje ihora le shumi nomuva umsakazo inanda 8.4 FM sibekela laphana ke kwinsizwa laphana ke usamajobe umfoko sithole nomnikazana emsakazweni inanda 8.4 FM

0: umsebenzi wakho uba nenkinga. Kodwa mfethu ngiza nje ngithanqoma ulwe mfethu. Yabona ama kuthiwa ngempela umuntu akazwayo ngam mfethu udlala ngayo. Ingabe uvela unomona kathandi. So but ke ngale kwalokho nje mfethu sithanda nje ukuthi uma ningamajongo yazini ukudayisa umsebenzi wakho. Noma ngabe kuthiwa uzodayisa noma ngabe uma ukuthi nje ulijongo uzodayisa umsebenzi wakho.
1: Mina ngithi kululu ukusebenzisana nami. Sakhona ngithi ba uma kuthiwa ngithola ikhampani. Ikhampani hayi lawa dlala ngabantu. Ikhampani ngempela. Mina kululu ukusebenzisana nami ngoba abona sakhula njengoba ngikhuluma ngale music video engikhuluma angijwayeza ngithi ngisazohamba ngiyo check indawo nothi ukuthi manager sazohamba yongcheckela indawo zonke indawo engihamba kuzona zonke indawo engiyibhukha la khona music video lengoma lethi elo nomjolisi ledlala khona igalof i private place leya yanga so uma usaba ukukhuluma isingisi ngekuzwe kule ndawo leya ama coast akhona yonke into so I went to ilokhuza u Google lapha ngihambe ngisesha lezi zinto leziyana so ngizama ukuthi kahle indlela mina engenza ngayo ihluke kakhulu umsebenzi wami ngawukuthalela mina not manager
0: I'm mfowethu ngiyathanda lapho mfowethu yeah so uma usaba ukukhuluma isilungu ngeke ukwazi ukungena kulezi
1: zinto ngiyakuzwa ungena kulezi zinto yeah manje ngisawu check indaba amabhano ethi sengenza kanje sengiwabonile ama coast sekumele ngiye khona njengamanje ukuthi
0: abanikeze mfowethu inombolo mfowethu abantu labakwazi bakuthole khona bese ubonga mfowethu
1: yeah asiphinde mfowethu 061 469-8802
0: okay
1: 061-469-8802 ngeke ngibanike i-email vele ngoba ngeze beyisebenzisa
0: yeah
1: kodwa mhlambe mahostela9@gmail.com mahostela9@gmail.com ila uzothola khona ukuthi mawufisa ngiyakhuleka bafuthi bahleli bemcimbi ngiyacela nishintshe impilo yami mina ke mfuthi impilo yami ngiyishintsha ngento encu umhlelo umcimbi nomhlelo umcimbi wanginika ithuba bayazi ekhaya bayazi abantu ababonayo yeah so social media mahostela 97 ku Facebook 97 music TikTok mahostela 97 ngiyabonga kakhulu mfuthi ithuba njengoba ngisho ukuthi ngaqala kuwena namanje futhi ngisaqala kuwena emsakazweni so kuyisibusiso kumina nakuwena futhi ngiyafisa kube isibusiso kwena ukuthi lo mfana omncane umnike ithuba ngithemba ukuthi konke kuzokwenzeka nakubalandeli bonke abangidlalile kuwo bonke abantu abangisupporta mina akuze kube ukuthi mhlawumbe ngisupporta ngemali lo nto oyenzayo leyo ukunginika amagama leyo ukungidlala online ngiyayibonga kakhulu lo nto
0: mfethu phela mfethu
1: ngiyabonga
0: Hostel 97 yeah khulumi all right

0: ni la sekile kala ni sitwe ni bonakele yele yo kintye nkulu ditintye wekopo kumakapa sekolite ofutululama nkolwa ni kulela kupendi ntola si afrika
1: sibakabisela ngengoma basho shoshoze mfa iranda 88.4 FM.

mhlambe uma le nto elingalungi ukuze sibe sendawonye sonke ucala nivele niyeke okokuqala nje ake sishaye izandla sibonge kuwo wonke umuntu okhona lapha izandla kakhulu kuwo.

kwesikhathi indoda yakho kwesikhathi umfazi wakho vala umlomo futhi msukuluma kakhulu uthi ngiyakubona njalo wena ngiyakubona thula angithi ngawuthula akutshela ukuthi indaba engafuni ukulandela ama-odo omndeni myeke hayi manje abantu bazothini abantu badala banamehlo siyabona phela mawunengane yakho ingahloniphi siyayibotha owu kodwa bakithi awu umama umthane bantu egudi kanje odi iy'ngane zakhe ave zimphoxa siyabona msukusandamayina thina siyabona angithi umfundisi esesodweni enombazi uma kuthiwa kushaya izandla angashaya niyambona ngithi kuthi akayishaya izandla futhi abona umsebenzi wenu ukuthi inambeni liyokhuluma ngayethulani makhona bafika nithi hayi umthetho wakho uma wethu njena nje kuyamnandi thina sithanda khona lokho usho uyezwa ngaphakathi uthi iyakudila lento khona ezinye izinto ongafanele uyikhulume noma weziyiqiniso kanjani ngoba yisizi muntu azakhi muntu niyangizwani ukuthi ngithini bata bami fundani phela niyazi ukuthi ezinye izinto abantu base bagcine sebeyi-confront yazi ayi-confrontiswa yini ilina ilina manje nina njalo amabhishophu angikhombi nina ngoba ngikhomba kwani phambi kwami represente bonke labo nomthuthu hayi lina futhi akekho la endlini onjani ngisho labo mthuthu abana ngaphandle ubani umlamthuthu ungengasho nje ukukhona umuntu olamthuthu ngithembi nomlamthuthu arisamani

You're calling about him? Yeah. Uyabona nje ukukhuluma umuntu olwa naleli xisi silikhuluma nje obehlele lapha phansi. Isethu ukuthi adake ngilalela. Isethu ukuthi athi ngizonze njalo. Hayi. Abantu namhlanje uthi uyalingane yakho. Ibe kuphendula la ikuyalo. Yes. Noma ibe nombono. Uyabona nje bata bami iqala lapha endaba ngubaba wakho. Uma wakho. Ngikufundisa ukuthi gqoka kanjani, ufundisa ukuthi geza kanjani. Ngikutshela ukuthi ungagqoki kanje, uma uya emcimbini nje kanje, uyaphelula, kunalokho uyahleka, hawu. Uzobuza ubaba ugqoke kanje. The fact ukuthi ukwazi ukudismisa amakhonseni kababa wakho ngawe. Kill your father. That's why abazali abaningi baphethwe izifo zenhliziyo. Ngisho emshadweni wakhe abanazwi. Lihamba ama-special counseling, ama-event organizer, ama-metron, bona abayala umakoti ukuthi kufanele enze njani. Into eshiwo abazali kuthiwa ungabanaki. We've become a generation that values the outsiders and the feminine. Uyabuza kulezi zinsuku esiphila kuzo bomama. Niyabona mina ngiyindoda. Ngeke mina ngivele ngiphume wami. Kuthiwa nje ubavele waphuma kwaziwe. Ngiphumela nje ngaphandle komusa. Ngiphuma nje ngithi ngishaya umoya. Ngeke ngivule igidi ngiphumele ngaphandle. Kunomuntu ngabe umfazi wami abayingane yami engaphakathi ukuthi ngisaphuma ngisathi. Ngeke ngibe shocked. Ihlale nomuntu mina aphume. Ngithi ngisethi unayilethi usibani banophi. Kuthiwa hayi uphume ngezayo. Uyozabuye sekuhlwile. Futhi uhleli la kwami. Uma ebuya futhi ngeke umuze echaza lutho. Ikho into ebuhlungu njengokuhlala nomuntu ongena order ngokufanele uthule ngoba uzothi uyancithela emzini wakho. Njani silalela wendlini siyavuka usekho. Wakhuluma abantu banamhlanje wena okhulumayo they become victim. Be victimizer wena wena obona njengoba nibabonela abantu bofika bedelela thina kanje besiqhahela bethi siyabhetha thina. Namhlanje kwenzeka njalo emakhaya ethu. Kulukhulu bayindoda namhlanje. Kulukhulu. Kufanele ugwinyithe nabafundisa kamadoda ukuthi ingwenya. Umuntu ufanele ube njengwenya ugwilitshi ingwenya inenkinga yokuthi inamafutha la ngaphakathi so ayizwani lokushisa fanele ihlahlale ipho futhi ingwenya inenkinga yokuthi ehlafule mayidla iyagwinya so uNkulunkulu wayinika ka isidelini emzimbeni amagesizi la ukuthi ngisho ngagwinya insimbi, ngisho ngagwinya ithamba eliqoba lamagesisi ngaphakathi. But kwezinye zezinto zinzima ingwenya ukuthi igwinya. Uma isigwinyile ithatha isikhathi ukuthi la ngaphakathi ivohlole. So ingwenya into eyenzayo ke ivele isukela amatshe noma itshe elikhulu igwinye bese liyayizikisa ngoba kufanele uhlala ngaphansi lakubanda khona. Ngoba i-story isho ukuthi ingwenya idla iyakwazi ukudla isuthe 3 months noma 1 year. Isikhathi empilweni ukuze uqhubeke uphila khona akufanele ugwinye khona nje akuyona yonke into ofanele uyikonfront emhlabeni akuyona yonke inkinga okufanele uyihlale phansi ixoxe khona inkulumo engiyenza izolo ithi ezinye izinto ayidinga kulungiswa webo mna ezinye izinto odinga ukuthi uqinisele nje zizodlula qinisela. Awusho kakuthali mlala, qila, qinisela. Khona lokufanele ukuthule. Ubaba wekhaya, ubone izinto eziphambana. Ubuyele ecele uthule ngamabomu. Athi omunye afika naye uyakhompleni ukuthi iphambene le nto. Vele uyayazi iphambene wena futhi washala umthetho ukuthi sona isikhathi sokukhuluma njengamanje lalela.
sobe siyilungisa mayithuba livume kulezinyo zoyishiya emhlabeni wafica zikhona